0: Arisma mano sia po ye magana adisye nyinada ache san emoma kwa ba di bonua 95.1 FM so central for kwa wan some ya bobo nyina no abodompo a ye beso mo se anopa no sia brim kase ne fiera na jesu ale musa mo na yata sen se bespani ko nyina han ene nyansa fo mo ye beso mo se anopa no sia brim kase wonua 95.1 FM Mosati and Cow Mountains 96.1 ewe dukrum ne mpeso aso poema ntemo na sekase na shitapa hyeno so ensmo ye debra wo se anopa no sia brim kase wi a ensam ne yebodi nyina tofa na fe atode apim ewo ni online.com ko anwa kinkan bi brof kase mo mfuni ta ho na ja wo hunu de ekoso ma enimo na ensam pi ene ye debra wo se anopa no sia brim kase na sukeshire ni bi eni ma panyini John Dramani mama ene wodi akofna e de ase Pamela Graham doctor ensamo se womeye auditor general na afi omebo adwuma se de be o man nso betimi akona nimo na National House of Chiefs one more adding some abetwedwe che se wane a enano dware nso brantem to ye yiriye na ebinum to ananmo se dono ma busu enfo nyina yakọ se womo aban no mode nyina nyina yi na afi won tutu niema se de be a
1: onye
0: esiye no ebi ensan enkosi biem na enura dan central fo nhyem die kọ so Emma Equum Teen Base Movement Ghana. A penina wado mano e Jacob. O se ye boa joy. Wodi atubia chese womono. Ekwei semrasi. Ama kenifu womo womon tutuna sekurenti. Nya fin ubidin sembi babi after womo. Aman bono ubeti mun tri mufiko busyan semana doso. Ebi eka yuna sabri yesin kunya. Yedi ebe sumo se anopanu siabrim kasi yemidi eni inshrapa buadwa fei. En semun tri mu eba.